0: wa bosom ana bosom no bosom ne soma ne chia me ko sofo ne nche ana e ko fere sofo ba abosom dem yes e se sofo ba na ne hope sofo ke jina ho e se sofo e wo aka se ti abosom no e tu betwa akoko se me pa cho ne betwa ne ntwie
1: ehu ehu na
0: ofo we say
1: ehu
0: ehu e se nyame ni wa bra bo mo bibia e bo se hu hu na wo. We know.

enti aye ready agudi amunsam akotwi ko braman yade ne nyuna eba edi ameje so ye james asia ma obetimi afra international aima ba bia wo bia sa wo teka mu na ate yanka sa wo ba bi ana wo da wo pam obi o hono ma o wa sorry dan mu ena ni phone no di ep se tye mu no di ahye na so ha ne nyina ne se wo tie asempa fm scoreboard yatna sin so de ensam a se ye de som no eno ena ye de eba this is how we do it. Team Ninyana!